0: success kanga nuga lende wanti na kai Emmanuel kanya Emmanuel is after yet ago ila ko tamu ago to tu ne gu ne maswali cha cha gable ta ketena na gara rangut missing dago sekta manak somok e chicago bata insight mood kibre boys yet gable ta ga gale chero no gene tu contact tunachapa kazi like never before Tamange namsimo ni 1 2 3 tambi kikago wakia lenda gabileta mongi ni tsetani ndonyo kange namsimo ni korone lakini ingeleka kali special meal kama one kakyal tokul kacha maya nakot ata siku ibote mutile special meal gogo kange tayengu kakal rain tokulang wat ata sijaamini kange namsimo ni koron asa mongi ni tsetani sokoni enore nota negara rangot missing tacha from alone kebago agabu tanyenna umekwisha bure tacha from alone Yes.
1: I know.
2: Now come to the Maso TV.
1: Ah, Safi. Look, I'm going to go to the Maso TV. I got him, guys. Touch a film alone.
3: Jam get.
1: I'm going to go to the house.
2: Thank you very much. No, tangamiza jondrono yichungire.
1: Kaga sina le jondrono kiye genywe jondrono amuna lambo chungire.
2: Tomme ya di chungire manto ngal maro ibiyo ni chibare chwa shak.
1: Gine ugine we jondrono.
2: Koro ngamiza.
1: Kengo ya munga getuye.
2: Igere ngile ko ke chibo le mungu ni cha tendu ke di le tulono si la vida.
1: Marisis.
2: Rale ni dage ni ke toge le ni si la vida utuye na kota.
1: Ewa we bi kage gatwa ngamiza.
2: Yes.
4: Yabula jina jina.
1: Tianjo kabileti amunanye.
4: Ila de halo.
1: Ile na jondrono. Ile ile ile jondrono liche.
4: Ah bye bye kabisa mata kitu yetu
1: ndio. Kiyege.
4: Ni baleta yewege alore na yarara.
1: Ayege yege nyeli chet kiyege ngaya kubena nguni ale gatu anga bisa.
4: Eh go go sega no ga so be ni ga so me go go so go mi mo jaban abara la bat ko go lo.
1: E una ta go go ine.
4: Una ta ne bi kina ge para ga ba ye te na nam nai nam nai.
1: Yes.
4: Na la bat na ma ja bi ki.
1: La bat na.
4: Ta to ne ni Cosmas namba o jore. Ani namos namba ga ko ro si. Ni ten git le le ya te enter ga ga. Rombe namba ni jet we si ni ara pur mu ga ni. Jondona esiyo guroi MC Tirabak. Silangogi. Nigip kwa ina mba siyo. Nigalep na mba jema gali.
1: Yes.
4: Nigali isha na mba ka ammo atyodi. Ammo is na mba ka aptuwa na gidroti. Mago jete.
1: Yes. Kwa
4: ilanga na mba yo iwana. Chadi na mba ka aptuwa na gidroti na mba kusutere. Atyo na mba kusutere.
1: Yes.
4: Ni chospa na mba ulezu uswa ulimba wa bani ulimba na rakuza uti.
1: Yes.
4: Jono nasiri. Emo hoi.
1: Eh.
4: Ni breed ya ni mako get.
1: Ile njine tukul.
4: Atili mona ba mbe za gini.
1: Eh.
4: Mati na utena ndo mbiliki ya nene limba kwebe. Ya we ndi ya gongo taja na gona gambe kapita jijo.
1: Kongoi.
4: O. Kite na jabi suko nika ta shio kire kwa mita.
1: Kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi taja fume lao. Yes.
5: Ya muna kila chepe.
1: Kaiba yende mama ni ya muna enye. Iko chon jamu na olangi pkae kore.
5: Aiba odi efi mo jepe sila sila chepe.
1: Kongo itupche?
5: Tumu je sila.
1: Eh.
5: Ngiru baisha tumu je sila sila.
1: La bateno.
5: Na tau ne tuwezi kana apure mgani nye.
1: Eh.
5: Iko banya te mauti kutaku za ntuk katu.
1: Kewe ku kongo ine. Tacha fumelo.
6: Yela we.
1: Yes.
6: Jamu na otuche.
1: Niko chon jamu na enye.
6: Sama
1: ya gani tumane gile dena na afosa. Amu
6: na lamba na afosa deno. Sida
1: nga Kongoi.
6: Angeti.
1: Eh.
6: Tumo tebe kasi ta. Sada ya na gote.
1: Lemi, lemi, lenganye.
6: Sala mi ka na ya na gote ta.
1: Eh.
6: Ngo na mangu ba ga sina pare. Ato a sende mangkuan ai pa madia.
1: Ah he he.
6: Kainai
1: kijana. Garana, garana.
6: Sama je si jengwa ntika.
1: Sawa, sawa.
6: Nangi bergasi tapi.
1: Na
6: tau nende no.
1: Okay, pick your guy to Nyasi. Touch of him alone. Touch of him alone. Kaliano, Katastane, touch of him alone. Yes. Tae. Ubaginena. Lega, I'm going to let you go. Ragi, come here.
7: Kibare awe ndi sanyune.
1: Aya we kipkuria.
7: Meta agoro wa mna wekwa kongwe ya chorwenyu.
1: Kongwe kongwe kapisa.
7: Ento se ne kiota asan kapisa.
1: Unoto.
7: Nebo wa yanko ni naluki kongwe si yu. Umutamuriti. Lengko talgo vele vige ndo se kora ne kiota asan.
1: Kaa kota kapisa.
7: Masi hatu tukul kora hile ko talgo vele vige ni lemmi.
1: Ehe.
7: Iwa eva yutu mamsa amunki ayo yonu.
1: Unoto.
7: Aku alih kamu tanya gitu, kau kara apa jadi jadik dia kara?
1: Elenya lunda.
7: Very soon nanya, oh seperti ni masih ada tu lepas bulan ini.
1: Eh.
7: Nana nanya orang pun lepas jangan nak pura beri.
1: Siapa? Fanya namna, gonggoi.
7: Amin pun lebih yang kita tahu.
1: Bame.
7: Bapa aku kau ikut saja orang ini.
1: Gonggoi gonggoi ibu kuriya.
7: Ata wajib.
1: Eh. Kanga kanga kanga kibukuri asante sana kero nochi tukul thank you very much ongi tukini atangiwe isenda igosek tutenje mita isinyo mongine tesetai enso koni enore notanemye